Rew me bayilin

のパトナーラーコーノーチーデスナーノフェーフェージコヤンメンジャムヤーニェプコセデダファア

يا سل الشيعب ما

¿Cómo es?

0: خلفني فكشي عني دران وحسن وكذاني حنون رمون
1: شهر خلفني

0: magni nañ tok magni
1: فها نحن في ديع شديد التراكم
0: انا سبي

فها نحن في ضيعين ولم نرج فارجا أنني بقي

0: gorgu wax lolou yalla nga dajje yonenti bi
1: sayyid al haji malik
2: aywa kenn sayyid al haji
1: neexul

0: ciriw mi fi ki ñu war di way ku wayul deglul ñu way ndogu fama ak ñoñom mamoudo demo ba bir gay nga wut fa sey gay ñuy xaware kanam ngari lambay mamoudo wuto ko lay jey
1: dedet
0: ndax mat nga bawar ci ñay
1: billahi
0: wuto ko nan la cey ab serin da fay xey mamoudo demo ba gannar
1: ay wa
0: nga wut fa sey nar ñu ñew di

الله سيد العادمان

0: ñal makkay leen gën taraqa yeneen yi na ñu départé makka nistut jibil liko waccal mun ko fi moy fan mun ko fi moy madiana yonntu yalla suayb fi le ko yalla yonni won musa fekk ko fi ba yalla mujj ko def bi yonent la tamo delu misra ba mu deme ba wadil muqaddas tuwa yalla niko fakhlana alayka ya musa innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikra jibril wax ko yonent bi muniko kon kom julli moy misas bi musa jekka jox yalla te mom lay jeri mo dor fi ñaar rak julli na fa ñaar rak mom yonent bi moko wax ne julli na fa ñaar rak soko dekk fa rek jibril taraqa ngal makka ya len gën fasifi laylat allati kana lil ma tarifi alal ba istawa fasifi
1: laylat allati kana lil ma tarifiha alal qura istiwa
0: taqayun yakna kokumay sayyidina muhammad rasulullah
1: allah yawsal
0: nistut mo nga depar ak jibril jibril dar ko ndey joram mikail dar ko chamanam wa min sahibi ba'du ta'rifu qadrahu fa hadha yunqi li risalati sadrahu wa hadha bi amri llahi yakhdimu amrahu wa sira jibril wa mikail israhu fa ahlan bi samsin bayna badrayn fi jawi tarqa njol makkay len gën tarqa yelen yekna nitut jibril niko waccal muniko fi moy fan muniko fi moy baytul lahmu fi fila ayatam no maryam jiddo yaayam khayyanu potam ñew ci dekh gi foot fek jibril mu taxaw jibril ak yor ben flacon pikir bobu ci la yalla def insam no maryam ndaysan yalla ko wax ci alquran ne jibril maryam ñu fek mu taxaw muniko a'us bir rahman minka in kunta taqiya jibril niko way bul ma muslu yalla ya xama gul li xew man medecin yalla la may jibril moma jox flaco bi ne daf lay may tay dom bu gor dom bobé yow do jadd yoon té di nga am tay dom bu gor dom bobé moy insa no maryam niko innama ana rasul rabbik la ahab laki ghulaman zakiya ci wars wala bok li yahub laki ghulaman zakiya ci jangum habs lo ci jang baxna niko ana innama ana rasul rabbik li abalaki ghulaman zakiya yalla ne maryama niko numay amé dom te awma serign te duma jatt yon khalat anna yakul li ghulamun walam yamsasni basarun walam aku baghiya ne bi ko maryama tonto lolou ne jibril tonto wat ko niko kadhalika qala rabbuka huwa aliyayinun ne yalla ne lolou yomb nako adama moy sama am amul ndey amul bay hawa moy sama am jigen mu am bay tamul yaay yalla ma def yaar yoyu molay may dombu gor mu am yaay te do am bay inna masal isa inda allah kama sal adama khalaqa min turabin thumma qala kun fayakun maryama niko budé lolou jibril nas ko fikir ba niko mes witer maryama yefot lafer maryama yewer 10h esa juddou bamu boté domam mak ni niko heure bi dafa gaw 3h de temps ngam ci dom yalla niko xolal aduna tukki ma lay jox ay lay waye tay da ngay départ caisse jëm ci Dakar borom be te ngit baraj yoyu ci wetu mbaw ay elwa sa fa nek ay ganar nek fa nga suy len poudre 8h ganar yi ciof 9h ganar yi reg 10h ganar yi nen ngay bob di jaay soko mene fi ci elwas yalla man ko ci biiru maryama sanurihim ayatna fil afaq wa fi anfusihim bañu xamni yalla man na lu ne fasifi laylatallati kanilmu tarifi alal bura kistu aw
1: fasifi

ñol na kayale ngel taraka yele ni yekna fofé ba isa jiddo maryama bo to ñew wa penc mi ni ko so jeli li ya uqtarun ma kana abuki mra asawin wa ma kanat umuki bakhiya maryama ni len man day tay damay ben damay japp sama njamaru ndax kor kor du dara luddul japp sa njamaru bakkan bi nawor lamen bi nawor bet bi nawor tank bi nawor loxo bi nawor motax muni man tay nasartu lirrahmani sawman falam yukallima yawma insiya ñin ko faw ding ñu wax xele bi noko jure mujj njulen xele ba beugulal daggu wirdam ndax wird wax da koy yak fa asarat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ñu ko ñu ni mëna waxe xele bu juddu legi ci diser nga sang ko fendegul fa sen kaddu yi daano isa juk tok ni inni abdullahi atani al kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan dal di joxagn yaayam ni ko yaay jere jef sa choono sonal na la ci eumbu fa asarak ilay qalu mujjunji yaayam ni ko isa juddo won jarna fa leelati israay ma eskortu bi julli fa ñaar rakka tarqa ñol makka yeleen gën tarqa yeleen yekna fasifi laylatul lati sanalim tarifi alal bara istiwa fasifi laylatul lati sanalim tarifiha alal bura istiwa fasifi laylatul lati sanalim tarifiha alal bura istiwa al bura kisara filmun talum ya asla.

sana geçiyor, sana ümmeti gelmek.

بيدني جيبي.

Kham kham ba mat na ngor ga mat.

والنفوس والأبدان والمال والأزواج

وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال.

Brooklyn man!

Jadi, jadi. Nanti kamu lihat. Coba itu dikit kayak.

Oh.

Thank you.

ما دين مغي ما زمر ما نوجار جنجر

akanizatu fal akanizatu jany akanizatu ay bandagn bandagn ay qadisatu bandagn qadisatu fal ya imazab mi ñu yobbu ndjor memu way tour wa nga ndjor ak roqa qadisatu.

agabuna talab mojur arsina sabay ay marfal pal samaji wax jenne.

ente jangre jangap ya fa timbor su pindi mamay sanale onya kay ma su fa tu bintu job de wusul ala pe fayna abidu do abya ba may sa ba ngandal ye

yaga burna tara mo jur barasina barasina tara marfal serigne mi ni di pe serigne touba toak fele yam nan yaga pol fel ak ni xbere fol fal way ndaka.

Kumbalaw be ayam bokunde mamina tram.

Ibrahima.

Gonum nanum patar,

0: kanko hadante jom wonta mo do ko amdu kaji buubi man do ko galo segene mabbo ko won do orata godo nan e buubam mo anda galo mo amina galo mo denebe galo mo kunta wuuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaaynaani wota galo nyaayaani gota galo chargal chaakal ketti singal suudo na galo mo jinde wuuri nanede balle goowi jabeede o yelli yo terde go sinade wonki doma kasara o wonno mere mere yidata mere mere anyata o so mere resi medel yimi ndako hay batti jam ñalli hulal min ko mi yero dimo haso ka dima yeyni tawi kadi anani manal dido noyanna seydi jahan hay ilo burani sabi ilo kanko woni hamal nay hamal jenga biram wi dikkotodi bire kadata jiboji jukrede en dam e sindu pulla andi ho doki di ko hokkat bandu men gelam baba ngarani ndo jibina o yonti mawnudi bama ko ne mohammed am jangu nay o wewi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngitta ne mo tawa ka fade mo arani fofu ne o hammed jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wiɗi ngala jambe ɗi ngala caka ɗum ndi foti pralaaɓi o hammade janngu nayi o wi baami jangata nayi mi anda ko woni e ndera majji o wiɗi ngala jawe ɗi ngala kufatdiri mbaɗani lambiɗe ɓe ndiri foti ñalle ƴeɓeede o hammade janngu nayi o wi baami jangata nayi mi anda ko woni e ndera majji dembo kumba wiye yinde Hamidou Boubou Dia
1: ɗo
0: hulay hawa dia o wiye bamba ko yero kunaade bamu nefnaake m yawaaki o yero ganan yoro mojo malaɗo e yantude Amadou Dia on ko mawɗum Hamidou Boubou e joom suudu mum e jam jama mabɓe mo poosumari ɗo ɓe jiiɗum tawi nefnaade neɗɗo yeyetama ɗum wiyama no foti sene jogui soodat fra udunere mbuuɗe inde makko oyi hammade janngu nayi omi janngata nayi mi annda ko woni e ndera majji o yiyani ɗe jeehay ɗe ŋaƴƴa o yaawi cakaade aynaaɓe noppi yummu aynaaɓe nayi nanani oyi hammade janngu nayi omi janngata nayi mi annda ko woni e ndera majji o yiyani ɗe jeehay ɗe ƴusa o yaawi ɗe goyata ko aynaaɓe noppi yummu aynaaɓe nayi nanani oyi hammade janngu nayi omi janngata mi annda ko woni e ndera majji o yaani cabbi birɗe majji ɗi o yaaha o keri majji aynaaɓe noppi yummu aynaaɓe nayi nanani oyi hammade janngu nayi

woy bi tangata nay mi anda ko ne ndar majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe ndubbi mo naybe ne nan o yamade jangna woy bi jangata nay mi anda ko ndar majjo o yaani galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu no sanjo jodno gayna ko ndubbi mo naybe ne nan

0: mamulo moddi gayna ko wi to jamma jingi jada e makko nayam to ngo tawde leli fo kanko jey dalinga fo min jey to jamma jingi ne fo nelon wonari haala no wi leli jamma ari yen jaato nayum to dalinga fo an jey leli fo an jey dalinga fo kanyum jey ko wayni en kadi hoddi e makko fo wi jango felti so ne jingi jamma o tay neeri no ko gatto benno ro fiiri babbe dunna yaare mo degno sasa ngoto joni dubne wadani ndiyam o wakkika be gare be balli balli ndi o frigiti o yene sasa he sasa ka dil ne di fo lel ngum min dari de ngarti gayna ko mo min balli mo yeni ne di fo ngum mo dari mama ilo o na mo war fere certa yo o titum den ndaba mamay ni mo final maaka ko dañu ko nangi laade hakke tati wadi hen wadi moy aw yo yo no jeedu mo jeewu dum ne funne joldo jeewi sawru makko mo juro jolde laane hen laane be funne ndiyam lingu gidde ndere ma yo naate paynel o wi lingu saw tude paynel paynel heli lingu yalti naate gongi o no gayri kan laana o gayri laade de lingu gayri ndiyam abbi lingu der ndiyam o yaaka lingu yaaka o ne yaari do manuri mo haa bata war
1: ani
0: ni ko ala mi lingu bi ko di bi gallu me wi besema ak tabantere macci do makko rob dum e hora makko e jaltine gawri dela lapp beena cokka wada kodde lay bi bi rendina wada cobbal o si ngaska moko do kunde gallu do fo wi pe ni pa ha yalti do wadi ko wor do jogino wadi hel kulum bo hokki wajjo o jodo nyaama sa maya ndinaar ko jodi woni yarde kodde ha yana yarde kodde haa ndu juude beccum kaadi riso ngugu haare ko samna wadata en bi ciowtu ko fi ciowtu ndako anda dum ndu ko luguru o yana ton kodde parki mo may mama ndu ko haba ka warat wona yari nda bi no do kanyum heewani yone do warba allo on nangi bota cekewa o wari deba ha bendi kanyum gol yaa wa nyam on nangi teewodore mboobra dum der suudo yori wa toobe tum jango udir bagal ngol tay won yettindir yaa ci fanne jeena heddi goto mu lubbe ko do mo may maamulu ko haa wara yaari ndani

Baba, so I'm going to go to the house.

abada ga ale ko ale kala mo bunga buli ban e skora jam no akko no maro bunga buli ban e tenta ko to dino tere bor ida mana nunda bo kimta re imma ten mo gara.

Thank you.

0: Claro.
1: Oi.
0: A dongo, pues. Ah. A dongo, pues.

hay fufa ko fe ay ben re adna da bagay hay sonde

Wolf 1, Wolf 2, Wolf 3, Chili Splash.

Why not say that the king is a great man? Why can't they kind of?

Kubuile kama mikubane na mnyane kumana Gorko abe dalaburo mutar Bangel suro be dabadele duso Be lige di kesara babule buru jela vilma o Njoro nsama edingali fechi po de feche na inabe Worbe june je wodwa be dalaburo mutar Bangel suro be namadele duso be Dimami wulu mi serano bale il fone bede yilo makana bimingama yo jere gabdingama yo jere tiki jeri mole walo ndi banje amna rajo ko banje nangango ami jole ko banje soni jole ko banje bode jeri jangel walo ko mole mode mane yari wulu mi banje nangango banje tugay modi choyni mi ngamay wo jere ngam ti ngamay wo jere tiki jeri mo lewal baaji lawbe dibanaabi baari wurke nangango

Nem diabo, ué. Nem diabo, ué. Nem diabo, ué.

Alhamdulillah, Rabbil Alameen.

Abdou Halza, Abdou Leirek,

Yeah, I'm gonna be here. Is it okay if you come out?

0: Lara. Eh, Koli. Wala nga ngayon na karabida, no? Hindi pa ko yung degiwa, ibu yung hindi na kami pag-is.
1: Wala.
0: Eh, Koli. Lingawaya ko din ako. Hindi ka rin kay Wale Ante.
1: Alek!
0: Pero ano ka rin yung mas? Ay, Wale.
1: Ano
0: ba yung premier Dimas Parisien?
1: Ano
0: ba yung iba mar? Yan yung iba. Ay, Wale Ante. Wale!
1: Ay!
0: Wale, Wale.
1: Nakita pa rin.
0: Si Tabagor lang.
1: Maham lol.
0: Sama ang bibigyan ng dekatak. Mali, hindi sa jam mo.
1: Kung nila yung sitabarek.
0: Sitabarek.
1: Sitabarek.
0: Mamiyale. Nagkasama ka sa Berna Bakan. Koli, hindi to lupi. Sakudi, pachak, hindi water. Ay, hindi ever why.
1: Yes, sir. Oy!
0: Hindi rin sa why. Ang nyari sa marami.
1: Ay!
0: Ay! Ay! Mariam, I'm going to go to the house.